racha nacha nacha dil da kate de sama panch majar esi vesina tu bat kar mujhe se na koi mulaqat kar tu athaga tu athaga tu atha tap tap.